Ay natuwat yep in mo ita tsatsak mo ituan. Hihin hakam sen lokalan ni. Pai pi kasose ang piho pite ka yung anikyang. Put hapi as tumaobe ka. Kamata dren it itaw hupi lavay. Putak hapi hupi maatsiyot. Putak hapi itam yang pu itawi mi ang as. Enang hinsa kwestina. Pu pai okyo itamem itatim. Kahupite ka yung ka okyo. Kushin pas. Suyan hita au maatsi wisni pang kivanawit ima itatotim. Pu piu ima ita mamat. Pu it hopi hita pu piu ang kahinsa kwest. Nyok. Ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi uma zazayom. Ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kina kya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putung laing. Uma mingasaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ovi itam na yan ansa ita hupi lavaye ang itam na alawisa. Pu it happy bill. Itam so soyam akhakam hopi sinom it hita itatui ang nap hinsak wisa. Pahana nakpam family values. Put happy itam piu as ovi hush ngui wisni. Pu akhakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantua buwanta it itati mga mangam that it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang akhakam hoitan. It hopi hita nit pu it happy pahanwe wat piu katsi. Pai nawa pi itam pu pang kalau wisa. Now itam song ka levo yan wisa put ak soso ya mong was yan. Pu yan it happy piu ita. Wuwuk mui piu papu ovi kyap ziyan. Ispi pu mui happy hak ang hita tu wivang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somwe. Pu ita tahamoy na tuwa panwang ka na pumoy hapi aw tu kay makaobiyep hakam pu tuwa na tum so amte ka put na aw pu wuwan ma kushpanek ove hakimoy ansa aw ihihi talavay pu ita tuwi hapi hakimoy aw yu aato tango na pay pihak tsainen pu kaohin wuwan mo pas ason kush hakian wuyok te wunive pupasat hakushput ang ningwana. Ovi uma kananahin kinayat uma angke naksayani. Pai naap haki. Pai hak halay tingo disyan. Hima alungoy haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ukalang. Pupiu haki hita tuwing takpay ansa haki au unang takmo. Nak ovi uma angke ovi umukati hapi ukaliani. Pantek itam hapi wuya voyep yani. Nok i hopit himuat hapi akhakam. Papa, nagwang kati itam yeswan. Ovi ima angkay, ovi ima kati ekal yani. Ima somat yakam, imat yakam. Tahamat, somat, kwamat. Ima ovi ima timay, ima memay. Aw unang tavi yenge. Ima tuwat pumahita tutunayan. Pasong katuwat hisat wuwi akam tote. Sen tuwat yu am tote, so am tote. Tuwat put ang wuwaye. Sen piw ang ayo nyong akne. Payasa, askwale.